0: individuals from discrimination on the grounds of sex, marital status, pregnancy, breastfeeding, disability, family status and race, empowering everyone to showcase their talent. A vibrant society provides equal opportunities for all. For inquiries, please call 2511 8211.
1: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan, sa ganap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers. Sa Tinig Migrante, kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: 7 minutes past the hour of 8 o'clock on PTS Pinoy Tayo San Man on the radio. And of course, we're broadcasting live in the studios in Whampoa Gardens. It's a Friday get-together. Today is the 15th of May. Nasa kalagitnaan na po tayo ng Mayo. Bakit pa sobrang bilis ng panahon? Anyway, magkakasama po tayo hanggang alas 10 ng gabi upang iatid po sa inyo mga bumabagang balita mula sa Pilipinas. Siguro hindi na namin kailangan sabihan kung ano nangyayari sa Pilipinas. Ano? Kasi total mga Marites naman kayo, so madali niyong malaman kaagad kung ano yung mga nangyayari doon at yung mga ganap. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama at 8 after 8, Kuya Mike niyo po, as what we have predicted and said to you last yesterday, eh, maulan na naman po ang ating weekend. And it started, of course, Thursday, Wednesday to Thursday. Thursday to Friday, kanina maulan po siya. And then it's going to continue all the way to the weekend. So kung saan man, kung ano man yung ginagawa nyo all the way through the weekend and whatever you're planning to, I think it's best that you get to bring an umbrella, probably an extra shirt, extra socks. Dahil yung pabugso-bugsong pag-ulan nito, mm-hmm. Ayan, nadidinig nyo ho, sumisingot pa rin eh. Yan yung nagpasa sa akin nung nung ubulan.
1: Pasapasahan lang yan. Pasapasahan lang.
0: Huwag mo naman ako pasahan kasi ayoko yung pinapasahan.
1: Natapos na eh.
0: Ah, tapos na ba?
1: Diba, tapos na eh.
0: Okay, anyway.
1: Okay na tayo.
0: Kung si Tita Kerry nandito, magalit na naman sa atin yun kasi pinasahan natin siya.
1: Hindi, siya yung nagpasa sa atin. Siya naman lagi yung may...
0: sa bagay, diba? That's true. Siya yung nagpapasa sa... Hindi, at saka every time na nanggaling siya sa Pilipinas, lagi siya may dala eh, no?
1: Oh, dahil laging nasa airplane tapos recycled air. Tapos yung immune system niya mahina na dahil alam mo na...
0: Matanda na. Hindi siya... Sabihin mo na lang matanda na.
1: Wala siya dito ngayon.
0: Tapos blackout pa sa kanila. Okay. Tapos biglang sumipot, ano?
1: Oo nga, no?
0: Nako, teka muna. See, speaking about the devil, nag-message.
1: Ano teka sabi? Muna.
0: Meron pa, papasok ako.
1: We.
0: Anyway, bilisan na natin. Baka maputulan na ng kuryente yun eh. Okay, weather forecast sa darating pong walong araw. Speaking about the devil just popped up. Bukas, maulan po tayo. High chances of rain, 24 to 27 degrees, 80 to 95% humidity. Sunday's forecast, 24 to 27, 80 to 95%. Medium to high. Unti-unti na pong pababa ang pag-ulan. Monday, ano na lang po siya? Ulambo na lang po siya. Mm. Alam mo, nakakainis lang. Yung pag sinasabi nila yung high weather, high nga siya na chances na, you know, pretty much the whole territory, di ba? Ang question lang, yung tinatabong long-winded, yung sinasabi mo lagi, yung papansin-ulan, di ba? Yung hindi papansin-ulan, uulan, tapos hindi naman kalakasan. So, ang tagal bago humupa yung ulan, di ba? Nakakainis yung mga ganun.
1: Kaya hindi ako lumalabas. Dito lang ako sa barko.
0: Oh, kahit na lumabas ka naman. Ang question mo, hindi ka naman dumadaan sa mga ano eh, di ba?
1: Kailangan smart tayo, dumadaan tayo sa aircon. Dahil bukas na yung aircon, sayang yung electricity. Bukas na siya eh. Edi, daanan nyo.
0: Oo.
1: Against the environment.
0: Maximize your, ano, no? Your capability.
1: Yung mga nagdalakad sa road, nako, may aircon naman, hindi nyo gamitin.
0: That's true, that's true. Okay, 8-11. Sunday na tayo. Monday, maulambun po siya, 25 to 29. 75 to 95% humidity, medium to low. Tuesday's forecast, 26 to 31, 75 to 95%, medium to low then. So Tuesday na tayo, maulan pa rin yan, pero nakakita na tayo ng bagyang sikat ng araw. Pagdating natin ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, which is the 20th all the way to the 23rd. Tingnan niyo po yung forecast. Mababa ang tsansa ng pag-ulan.
1: So
0: pero,
1: 20th.
0: Ha?
1: The 20th. Mababa.
0: Oo nga.
1: Yeah.
0: Hindi nga, umpisa ng 20th.
1: Pero sabi ko. Kino-confirm ko lang.
0: Minsan palit na lang kaya tayo dito. Diyan ako. And ang ano, ang temperatura ay nasa pagitan po ng 26 in the May. Mm-hmm. Diba? In the month of May. 26 to 32 degrees. Makakaramdam tayo na sobrang init ito. 32. Oh my God.
1: Sana naman di mag-32.
0: Sasabihin na naman niya sa akin, madaling araw yan.
1: Hindi, yung 26, madaling araw.
0: Madaling araw yan.
1: 1 a.m. yan.
0: Yan yung, actually, yan yung masarap na ano eh, itulog eh, mga 26 eh.
1: Mm, Tapos yung pagka...
0: Wag lang naman yung humidity mo, 95. Na 90. Oh, diba? Yung mga 65 yan, okay yan.
1: 1 a.m. nga yan.
0: 1 a.m. Eh, ang ibig mo sabihin, hanggang 1 a.m. lang siya.
1: Oh, pagkadating ng araw, ayan, natataas na humidity niyan.
0: True. Especially kahapon, was it kahapon? Thursday, no? Oh.
1: Super ano?
0: Nung pinick up ko tong posters from...
1: Champshay po.
0: Yeah, but I was in Central eh. So I went all the way. Then ano to? I picked it up in Mongkok. It was raining. Lakas ng ulan. Diba?
1: Tapos biglang huminto.
0: Pero humid siya. Yung lakad mo lang yan, tumutulo yung pawis mo. Nakakainis yun.
1: Oh. Tapos yung... Ay, yung pinaka nakakainis.
0: Oh, sige, ito na naman. Oh.
1: Yung wag ano?
0: Mo, sige, bahabaan mo pa para hindi na makapasok yung isa.
1: Hindi ko pa na-open yung room eh. Hindi talaga siya makapasok.
0: Nagagalaiti yan siguro.
1: Nanunood pa lang.
0: Wala, wala pa.
1: Yung pinaka nakakainis.
0: Sige, sige, sige, sabihin sa akin.
1: Yung mga walang consideration sa tao na
0: matatangkal. Ay, yung may hawak ng payo?
1: Oo, tapos hanggang dito. Kala mo naman... Aabutan sila ng ulan na nandun. Pandak kayo. May payong akong mas matangkad kaysa sa inyo. Hindi kayo mababasa.
0: Oo nga naman. Ano.
1: Tapos maano pa yung mata ko.
0: Matatamaan pa yung mata mo. Ano?
1: E di, ako yung nabulag. E di, hassle. Hindi ako nakapasok.
0: E di ngayon. Opo na i-continue. Para naman yung kwento. Pagbati muna natin kay Malu, nanunood si Chef, Tita Joy, si Malu Estacio. Kasama rin po natin si Idelisa Ambatali, Vita Baliti. Si magandang araw po sa inyo. Winnie Tolentino is with us also. Wences Mamuag. Hello po. Good evening. Hello daw sa lahat ng mga OFWs around the world. Pagbati natin kay Tita Dory, Tita Dania, si Romana Balanay. Kasama rin po natin si Tita Agnes all the way from Toronto. Pagbati rin natin kay Tita Nora Jones. Tita Nora, I'm still confused. Nasaan ka na ba ngayon? Are you still in Korea? Or are you in Australia? Kasi sobrang ano eh, jet setter. Evelyn Imperio, ako si Violski, si... Ano tawag dito? Sabi ni Chef, good evening po. Sana wag din akong mapasahan. Kaso...
1: Tito, gumalaw ka naman. Parang okay. Naka-frozen ka dyan.
0: Hindi, natatakot siya eh. Baka biglang mawala ng kuryente. Meron ka na ba dyan kinkinan? Dyan na, katabi mo na yung kinky. Or meron kang flashlight?
2: Meron na.
0: Meron. Okay. Malin Magdibay, kasama rin po natin ngayon. Si Tita Edna, it's 21 degrees in Milan. As usual, strike na naman kayo. Ano ba naman?

0: para ng mga ano mo. Wow! Bumili siya. Bumili ka, alam mo, ang feeling ko dyan, bumili yan, pero walang baterya. See, alam ko na yan eh.
1: Maghahanap
0: ng baterya ngayon yan. Ay, nako. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, bago ang lahat at bago ho siya, mawala na naman ang kuryente. Pabatiin na ho natin siya. All the way from Cainta. Mm. Alam mo, pag ganyan, yung napuputulan kayo ng kuryente, ang mahirap dyan yung surge. Eh. Yung biglang bubukas yung ano.
1: Oh. So, kailangan ba lagi lahat pagka nag-blackout, patayin ka yung mga switch?
0: Sa Pilipinas, kailangan yun. Kasi wala naman, majority naman sa Pilipinas, walang nag-handle.
1: Surge protector.
0: Hindi siyang, ano tawag dito? Yung surge protector.
2: Patanggal mo yung ano, saksakan ng...
0: So, kailangan patayin lahat yun. Kasi kung hindi, lalo na yung ano, ang pinakamahirap dyan, yung refrigerator.
1: Oh.
2: Yeah, yung
0: pag hindi naayos yun, bibili na naman siya bukas ng refrigerator. Sige na, mamatiin mo na. All the way from Cainta, Tita Kerry.
2: Dami mo sinira ang gamit ko. Yes, magandang.
0: Ibali, charge mo sa Senado.
2: Mayong gabi sa inyong tangan, Diyos. Manalabang gisa yung duga buwas na yung magarabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi it si kayo namin. Maya pa, Bengi. Kaya kayo nga, good evening at salitang Arabic, Masakal Care. Buenas noches, señorita, señora, señor. Is mo'y pukupuko. Is mo'y tanggal di ko ko. No, pwede ka na buk. Porque grande ba? Strobenay sa armalay. Prakatakatakatakata. Nung kanong, nung kaputol. Buenas noches, bonas, sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday. At sa ating mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate. At sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Kerry.
0: O, nasal ka na naman ngayon, galing sa inong ang boses mo, ano nangyari?
2: Nag-ayos ako eh.
0: Nag-ayos ka? Nang alin?
2: Naglinis ako ng konti, eh puro alikabo kanina. Kanina pa eh, nakatatlong gamot na ako, ayaw pang umigi eh.
0: So, ibig mo sabihin, tinamaan ka niyan, konti palang nilinisan mo.
2: Hindi na pang kumunod eh.
0: Sana hindi ka na lang naglinis, konti lang palang nilinis mo eh.
2: Mag-iinga eh, kasi niligo ko kagad eh. Ang masama doon ng pagligo ko, naghilod ako ng mga libag ko sa katawan. Dapat hindi.
0: yun ang nagpaano sa'yo.
2: Kasi yun ang panlabang ko sa ano eh. Hmm. Mali.
0: Doon ka tinamaan.
2: Doon ako tinamaan.
0: Oh, dapat kasi sa susunod, pag alam mo nang tatamaan ka, dapat yung hindi na hinihilod yan. Kasi yung hilod na yun, mga 1 inch na yun eh, kakapal eh. Hindi ko na nga tatanungin kung kailan kang huli naghilod eh. Okay.
2: Oy, ang daming kaganapan dito today.
0: Ay hindi, grabe. Tsaka nagkabukuhan na eh.
2: Hindi, tsaka ano, umano na ang ombudsman just today. Nagkaroon po ng press con si ombudsman Rimulya. At 6-month suspension agad pala ang ipinataw kay Major General Splash. Basta, yung
0: kabrad ni ano ni Bato.
2: Yes. Splash ka.
0: So,
2: grabe. At ngayon, yung footage pala, CCTV footage doon sa mismong barilan, parang ang laking question mark, wala yung CCTV ano. Footage.
0: Sabi ni ano, di ba? Sabi ni Jinggoy, wag daw ipakita eh.
2: Oo. 'Di ba? Itago yung ano, 'di ba? Yung sinabi natin kahapon kay Sexy. May chismis pa pala.
0: Kanino? Kay Sexy o dun sa nangyari?
2: Di mismo dun sa nangyari sa ano, sa loob ng putukan. 'Di ba nakaano, nakaalis si Robin Padilla.
0: Kasama si Bato.
2: Si Bato. Si Senator Marcoleta na iwan. Hindi makaalis sa Senado.
0: Dahil
2: ginamit yung wig
0: ni Marcoleta.

0: Ni Marcoleta.
1: Ginamit. Yung wig ni Marcoleta, ginamit ni Bato.
2: Oh my God.
3: Imagine mo yun. Kaya pala nakalusot.
2: Senador, ka, hindi ka, ma- Senador ka, hindi ka nakabili ng pangalawang rig?
3: Eh, eh, yun ang favorite niya eh. Joke lang.
2: So kasama ni Marcoleta ngayon si... Ano niya, body-body niya ngayon si ano, Marcoleta ngayon. Ay, nako. Anyway. Check. At, sandali, sandali. Nakalimutan ko kasi eh. Sobrang pagmamadali namin na iayos yung signal mo eh. Nakalimutan ko tuloy yung weather forecast sa ibang lugar. Mm. Check ko muna yung weather forecast sa ibang lugar. Sa New York, it's 12 feels like 9. In Paris, it's 12 feels like 9. Sydney, it's 17. Riyadh, 40. 15 in Los Angeles. Toronto, it's 11. Yan ang ano, DJ McCurbs. Yan ang barbecue weather. 11.
3: Uy, sarap.
2: 20 in Rome. London, it's 12. Feels like 9. In Tokyo, it's 18. In Kuala Lumpur, it's 27. Manila, it's 30. Bacolod, 29. Ilocos Norte is 29. Pangasinan is 28. And in Baguio, it's 19 degrees. Siguro tatawanan na sila lahat. Hindi ho nang takma na kaklaruhin ko lang po. Yung mensahe na 'yan o yung balita na 'yan, hindi ho nang galing sa amin 'yan.
3: Hindi ho galing sa akin 'yan, ha.
2: Galing kay Bato 'yon.
3: Kasi mula kang tanong bakit daw nakaligtas at ba hindi na ho nahuli.
2: Ah. Okay.
3: Kasi 'di ba nung una sakay siya ni ano? Sakay siya ni
2: SB.
3: Ni Alan.
2: Sakay siya ni SB.
3: Tapos, ngayon naman, yung pangalawang pagkakataon, sakay siya ni, ano, ni Robin Hood. Eh, alam na na sasakay sa mga senator. Alam na eh. Kaya talagang minanmanan. Eh, naka-wig. Gamit yung wig pala ni, ano, ni Senator Marcoleta. Kaya si Marcoleta pala na-stay. Nihintay yung wig niya. Babalik.
2: Hindi na babalik yun. Nakalipad na yung isa eh.
3: Eto pa ang chismis.
2: Oh, may chismis na naman.
3: May chismis. Ang dami nating chismis. Sige. May mga nagsasabi na si SP pala.
2: Ano si SP?
3: Messenger C.
2: Danang, dang, dang.
3: Oo.
2: Baka naman di Mazinger Z yan. Aphrodite yan.
3: Oo. Badin.
2: Ganun ba?
3: Oo. Badin.
2: Kanino mo na naman nakuha yan?
3: Ay, hindi galing sa akin yan, ha? Galing sa kapatid ng mga tulpo. Si Mon.
2: Galing kay Mon?
3: Oo. Sinabi dala, pinagdiinan.
2: Ang dami nang tumatawa. Ang
3: alam ko, si Alan Kay.
2: Oo naman, di ba?
3: Pero si Alan C, hindi ko alam.
2: Si Alan Kay ang alam mo, ha? Sa Itbulaga yun eh, di ba? Sa Itbulaga.
3: Di ba? Si Alan Kay. Eh, yung pala, si. Si Alan C.
2: Okay. Pagbati natin kay Chengay Chengay, watching from Bacoor, Cavite. Hello, Tita Cares. Kilala mo siya. Hindi mo kilala?
3: Oo, ano?
2: Oo, kilala mo. Hi, Tita Kerry. Ha?
3: Yan yung ano, seaman.
2: Ah, yan yung seaman natin, Chengay Chengay.
3: Oo, Chengay Chengay. Si... Naku, sa seaman pa naman yung problema natin.
2: Naku, yan yung ano natin, lovingly yours natin ngayon?
3: Oo, yung lovingly yours natin. Makinig ka Chengay Chengay, ha?
2: Si Kuya Art Boban, ang ating most... ano tawag din? Most awarded OFW natin from Hong Kong. Hello to Tita Edna De Vera. Hello po sa iyo. Sabi niya dito, kabaro pala ni Tita Kerry si Alan.
3: Oo, pati si Cheese. Bading-ding daw.
2: Niloloko mo ko eh.
3: Cheese!
2: Ano nangyari kay... ano?
3: Nagpatato ng kilay si Cheese.
2: Ano ngayon? Di ba? Uso na yun, di ba? Nagpapatato ng kilay?
3: Oo, hindi lang. Nagpa, di ba, minsan, bibihira mo na makita si Chis na nakangiti ngayon.
2: Dahil nagpatato.

0: ng kilay. Oy, nahanap na yung wig ni ano? Nahanap na yung wig ni, oh. Hawak daw ni Trillanes.
1: Ah, nakita ko yun.
0: Oh. Pero hindi, mahirap yun kasi mahaba yung wig na yun eh.
1: Oo. Oh. Eh ano pa naman, all in the family. Pareho pa sila ni Congressman ano rin. Yung anak,
0: ah, ganun Marcoleta.
1: Oo.
0: Kung pupunta dito si Marcoleta, if he ever has a chance pumunta dito, nananawagan po kami.
1: Ha? Electric pan dyan.
0: Ha?
1: Maglagay tayo ng electric pan sa studio.
0: Hindi. Sasamahan ko talaga. Sasamahan ko na siya yung talaga doon sa magandang ano. Kasi di ba magaganda na ngayon yung may nilalagyan ng ano tawag dito, ng pandikit eh, di ba? Tapos talagang ano, tas ginugupit pa yun eh, di ba?
1: Oo. Tinitrim pa yun.
0: Sa sobrang
1: laki. Kay Arnold Club yung hindi na halata.
0: Konti na lang. 8:26 sa ating programa. Oh, di ba? Uso na ngayon yun, yung magagandang ganun eh. Diba? O sabi mo nga, nagpapatato ng kilay, diba? Ang problema lang sa akin dyan sa nagpapatato
1: ng kilay.
0: Nagpapatato ng kilay pag yung tumanda ka na at bumaba na yung ano mo, bumaba na yung noo mo, di syempre, bababa din yung kilay mo, diba?
1: Hindi, pabanat mo lang ulit. May pabanat naman eh.
0: Paano yun, baba? Pag bumanat ka, di aakit din yun.
1: Hindi. Ang ibig sabihin ng pabanat, patatapyas mo ngayon dito yung ano mo.
0: Yung noo mo.
1: Mo. Para at least yung noo mo lo, lumapad.
0: So, yung kilay mo na dati ganyan dito, ano yun, nahaba yun.
1: Pwede yun. That is the best solution. Parang bishop.
0: Imagine mo, hindi ba yung tattoo, tapos nag-ano na yung, ano, nagsag na yung, ano, di syempre bababa yun, di ba? Kaya sabi nila, ano lang daw, anong tawag mo doon? Kasi yun yung ginagamit ng nanay ko dati, di ba? Yung, ano yun? Eyebrow, what is it called? Eyebrow pencil, yes.
1: Wala ko at suwete.
0: Ano yung pansit? At suwete, nilalagay mo na at suwete.
1: Oy, si Kateban, ano? Watching din. Yan, ang daming chismis niyan. Oh, si Kateban.
0: Si Francis Orlina, nanonood sa atin from Kamalig, Albay. Wow. Pagbati rin na ang daming nakurakot na, hindi makabili ng tamang wig. Mm. Diba? Si Zerktin, sabi niya, naglabasa na po ang mga kembot na nasa Senado. Magkapareho lang pala sila. Sino ba original sa mga yan? Sa mga ganyan?
1: Si Ping!
0: Sino si?
1: Si Ping!
0: Ping. Lacson?
1: Laksa.
0: Okay, sabi mo yan. Ha?
1: Pero hindi. Sinagot na ni ano yan? Sinagot na ni Senator Ping, di ba? Pinagdududahan yung ano niya.
0: Hmm.
1: Na sinabi niya, hindi ako bakla, period.
0: Tapos sabay kanta. Eh,
1: sabi ni Marcoleta ngayon, eh di ba, babae lang kami, period.
0: Wow. Ha. Anong ibig sabihin kaya nun? Ano kaya ibig sabihin nun?
1: Sabay irap ni Marcoleta kay Pingo. Grabe, di ba nagkaroon siya na ng ano? Nang balitaktaka na
0: mahilig,
1: dalawa.
0: Mahilig sila sa Blue Ribbon eh.
1: Oo.
0: Kaya nga sa kanila in-offer yung Blue Ribbon eh. Pagbati natin kay Tita Shelo na kasalukuyang na... Uy, Tita Shelo, nasa Mauban, Quezon. Kailan nang balik mo, ha?
2: Ay,
0: happy Mother's Day sa iyo
2: ano,
0: dyan. Ha?
2: Ano Tita no? Shelo, namimiss ko na. Sa Yunlong na siya, di ba?
0: Oo, malayo na si Tita Shelo ngayon. Hindi na pa pwede pumunta dito. Ah, pwede pa rin naman.
2: Pwede pa rin naman. Kasi, effort lang.
0: Ah?
2: Effort lang
0: talaga. Oh, effort lang talaga. Pwede pa naman.
2: I-miss ko na yung palabok. Ayan, nagsalita na ako. Bukas okay. May palabok na tayo.
0: Wala! Ano ka, hilo? Nasa Pilipinas kayo, Tita Shelo, na sa Mauban, Quezon. Ano ka ba?
2: Nakikinig
1: si Chef. And for your info, ha, naglabas na rin ng ano, nagpa-presko na rin ng DOJ.
0: Okay.
1: Just today, sinabi din niya na ano, pinatotohanan ng DOJ na mayroon talagang ano, a warrant of arrest ang ICC.

0: easy. Kasama pala doon sa mga
1: co-conspirators.
0: Oo. Ni Tatay Digong, si... kasama pala si Bongo.
1: Oo nga naman. Siya daw yung susunod, di ba?
0: Oo, tsaka si... ano?
1: Sino?
0: Yung isa pa na general.
1: Ah, si Albayalde.
0: Albayalde. Oo, Albayalde.
1: Sabi ni Tita Shelo, pwedeng-pwede. Pagbalik niya.
2: Sabi ko na nga, eh. Also, shoutout nga rin ko po kay, ano, kay Sir Art. Because nakasalubong ko siya on the way home last night from the studio. He was coming from the police station in Humantin.
1: May tinulungan na naman
2: siya. May tinulungan po siya na domestic helper na 2 weeks pa lang dito. Mm-hmm. Tapos binugbog na ng bagong amo.
1: Oh my God!
2: Yeah. So he told me the story.
1: Okay, saludo tayo dyan kay Sir Art. Ayan. Iyan yung dapat natin ma-interview si Sir Art.
0: Doon kita mo yan ha. Si Chairman Art Bubal. Tumutulong pero walang ano ng social media.
1: Yes. Ganun naman talaga yan.
0: Hindi kagaya nung isa na pinagkakakitaan yung mga pagpunta-punta ng ospital.
1: Wow. And then saka hayop yun ha.
2: Mga shots fired.
1: Hayop yung shots fired mo ha.
0: Hindi. Sa totoo lang ha. Sa atin lang naman eh. Kung talagang tunay.
2: Natulong.
0: Bukal. Ang pagtulong mo na may pinipikap kang mga nate-terminate, eh bakit mo pa kailangan ibandok sa madlang public na tumulong ka? Eto, may nate-terminate, pinikap ko sa ganito. Noon nga si Tita Cora Arsola eh, this oras ng gabi.
1: At saka tinutuloy ni Tita Cora Arsola yun ha, bago nag-retire si Tita Arsola no? Sa Pilipinas na ano? Nasa Pangasinan na siya?
0: Diba? Bibisita ka sa ospital. Eh, ilang ospital din ang binibisita natin noon.
1: Yes, agree.
0: Wala naman tayong di natin pinapaskil.
1: Pero, kagaya na sinasabi ko nga, siguro makakasama rin natin si Tito Art. Diba? Dahil driver yan eh. Malalaman natin sa kanya kung yung mga sinasabi ng mga kapwa driver niya mali. Yung mga nag-i-expose ng mga para makapagtrabaho dito na...
0: Ay, oo. Kita mo, isa pa yun. Isa pa yun. Nagbablog din yun.
1: Diba? Kita ko na. Pagbati natin kay Alan Kurtz. Meron tayong nanunood. We have someone in the name of Merle Tumamak Brown who's watching us all the way from North Carolina in the United States of America.
0: Hi, Merle! Kamusta na? Galing naman. Oh, galing dito yan sa Pilipinas. Nagbakasyon siya ng mag-asawa.
1: Oh.
0: Nagpunta ng Boracay.
1: Hindi kasi nama?
0: Hindi. Pagan para sumama ako doon. Pumunta sana ako ng Boracay.
1: Oo nga.
0: Joke lang.
1: Pagbati
0: pero at least I'm happy na happy yung kanyang, diba? Ang kanyang papa.
1: That's true. Hello din po sa lahat natin mga kasama ngayon. Celebrating. Kay Ana Dakanay. Kuya Mike, Tita Carrie, pwedeng pakibati naman ng happy birthday si Pasita Dumondon. Oy, birthday mo! Happy birthday, may you have many more birthdays to come. 8:34, kami po ay babalik. Makalipas lang po ang ating paalala. But before that, sino yung letter sender natin?
0: Ay, si Lizelle.
1: Okay. Si Lizelle na...
0: Si Lizelle.
1: Ano yung kwento niya?
0: Ah, sasawa niya si Iman. O, Chengay, makinig ka.
1: Chengay. Sa lahat ng ating mga kasama, we're gonna take a break. Babalik po kami makalipas.
3: Regulations on mandatory registration of proprietary Chinese medicines have taken effect. The registration number should be printed on the proprietary Chinese medicines label or packaging. The import, sale, or possession of unregistered proprietary Chinese medicines is an offense, with fines of up to $100,000 and 2 years imprisonment. For details, please visit the Chinese Medicine Council website at www.cmchk.org.hk.
4: Mag-loan ng hanggang 60,000 Hong Kong dollars sa public finance sa kanilang bagong repayment at maaari po kayong mag-redeem ng Samsung smartphone. At makakakuha rin kayo ng 1,500 cash coupon kapag mailipat mo ang iyong loan account mula sa ibang financing company sa public finance. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
5: Hi guys, I'm Derek Ramsey and you're listening to Lovingly Yours, Tita Carrie.
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 8:35. Tinatanong lang natin kay Tita Carrie kung kasi nag-adjustment po siya eh, no? Nagbawas po sila ng paggamit ng kuryente. So, nag-12 sila, tapos nag-9. Nang dahil nga dito sa tinatawag nating adjustment sa pagtaas ng pagbulusok na naman po ng presyo ng energy, imagine mo, from 12, tumipid ng 9, dahil sa adjustment, naging 12 na naman. Antindi talaga. Anyway.
0: Electricity loss.
1: Oo nga. Hindi, may ano yan eh. Pati nga daw yung...
0: Bakit tayo pinahirapan?
1: Kaya, tsaka may karapatan ka na ngayon matulog sa park. Dahil ikaw yung nagbabayad ng kuryente sa park eh. Sama ka doon.
0: Ganun ba?
1: Oo.
0: Anak, sa park na tayo natulog.
1: dalin mo yung aircon mo dyan sa likod. 8:36 sa ating programa. Sa lahat po ng mga seaman na nakikinig po sa amin, sa Andaco man ho kayo ng daigdig, pakinggan niyo po ito. Ano yung pangalan ng taga Cavite?
0: Chengay.
1: Isang sulat ng ating OFW dito po sa Hong Kong para sa kanyang seaman. Ito na ang ating Lovingly Yours, Tita Carrie.
0: Ay, nako. Ito na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie, at kasama ko po kayo sa pagpapayo sa sulat na ito ni Lizelle. Ayan. At palagi, yung palagi natin sinasabi, no? Bago po ang ating pagbasa ng sulat, lahat tayo, walang exemption. Lahat tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, matitinding problema, dagok sa buhay, daanan lang muna natin, ha? Huwag natin tatambayan. At manalig tayo sa ating poong may kapal. Amen? Amen. Ayan. At ito na po ang sulat ni Lizelle. Dearest Tita Carrie, tawagin niyo na lang akong Lizelle, 48 years old, may asawa at 2 anak sa Pilipinas. Almost 10 years na rin ako dito sa Hong Kong sa iisang employer. Gaya ng ibang OFWs na gaya ko, masarap na mahirap ang malayo sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na po, ng unang taon ko, masyadong mataas ang pagka-homesick at ang masakit. Homesick ka na nga. Homesex ka pa. Dahil wala kang bembang dito sa Hong Kong. Totoo naman yan. I feel you. Hi! Kaya malalim na buntong hininga na lang palagi. Ang litrato! Uy, ito ha. Daming ganito sa Hong Kong na mga OFWs. At ang litrato na lang, nako chief, eto totoo to ha. At ang litrato na lang, kasi homesick siya eh, tsaka homesick. No? Ang litrato na lang ng mga anak ko ang tinitingnan ko. At ang litrato ng mister ko na naka-brief. Hawak ko ang brief. Eko pa naman, ayoko ng brief. Ayoko mag-brief. Ay, nako, ano ba yan? Imaginin mo yun. Litrato ng mister ko na naka-brief na pinalakihan ko pa. Iyon po ang yakap-yakap ko, Tita Carrie. Ay, ang daming ganyan, Chip. Nung bumibisita tayo dyan, nung sa mga bahay-bahay na kinakainan natin, may nakita nga ako dun sa isang pinasyalan namin. Ewan kung kasama ko nun si Mylene. Hindi ko alam. O si Janet o si Mylene. I don't know. Pero

0: hawak na San Miguel yung mister niya. Yung talagang macho, tapos nakaubad ang laki na dyan, tapos usli yung pusod. Ay, nako.
1: Ina-discriminatory.
0: Oo, hindi.
1: Oo naman siya. Nadinig mo ba yung sinabi ko? Sabi ko, hayop talaga ang Pilipino, discriminatory. Tapos umuo ka naman.
0: Hindi. Kasi nung pinunak ko dun, sabi ko kay Day, tapon ako, sabi, tinanong ko yung
1: kasama mo.
0: Sabay tanong ko, sino yan, Day?
1: Oh.
0: Sabi, Mr. Terry. Sabi ko, ay, tingnan pusod naman. Tapos natawa siya.
1: Sige na, ituloy mo na yan para kung saan pa tayo mapunta. Go.
0: Sima ng asawa ko, Tita Kerry, na dati kong high school sweetheart noon. At swerte ko nga na siya din ang napangasawa ko at naging ama ng aking dalawang anak. Guwapo si Miguel, Tita Kerry. Guwapo. May pagkamacho talaga, lapitin ang babae noon. Kahit high school pa lang kami noon. Paano ako? Lapitin din nung high school. Pero langaw ang lumalapit. Pero alam ko ako lang ang naging girlfriend niya dahil panay iwas niya noon sa mga lumalapit sa kanya at nagpapa-charming. Sabi niya, ako lang daw talaga ang nagustuhan niya at alam ko naman yun. Kasi kalapit bahay lang namin sila noon. Yun. Nawala lang sila sa amin nang lumipat sila ng Maynila. After ng graduation namin ng high school, nagkanya-kanya na kami. Wala namang break up sa amin. Wala nangyaring break up. Kaya lang, hindi pa uso kasi noon ng Facebook. Hindi naman siya sumusulat sa akin. Hindi rin nagpaalam noon. Kaya parang wala lang. Nakita lang kami sa Maynila noon, aksidente, sa Plaza. Ah, Plaza Fair. Manila. Oy, nagtrabaho ako dyan, ha? Plaza Fair. Diyan kami nag-training. Plaza Fair, Manila. At nag-apply na pala siyang seaman noon. Malapit na raw siyang umalis. At nung niyaya niya akong kumain, eto na, nakayaya ang kumain. Hindi alam yung tanongin ko, ano, kinain, di ba? Nung niyaya na akong kumain, hindi naman ako tumanggi. Yun. At yun na, bumalik ulit ang naramdaman ko sa kanya. Ang love ko sa kanya. At ganun din siya sa akin. And the rest is history. Pangalawang sakit niya, binitin ako. Kala ko ikukwento pa. And the rest is history. Yun. Pangalawang sakay niya sa barko nang magpakasal kami at magkaroon ng anak nun. At nasundan yun ng pangatlong sakay niya. At babae naman ang naging anak namin. Ah, wala yan sa kuya ko. Kuya ko kada sakay eh. Buntis yung hipag ko. Ay, nako. Napunta ako sa Hong Kong para makatulong sa kanya. Dahil hindi na makalakihan ang sahod niya sa barko noon. At maliit daw magpasahod ang kumpanya nila. Kaya pumayag siyang mag-Hong Kong ako. Tinulungan ako dito ng tiyahin ko na maihanap ng mabait na amo. Na up to now, amo ko pa rin, Tita Kerry. Akala ko hindi ako magagaya sa mga OFWs. Eto na. Na magkakaproblema sa asawa. Dahil mabait naman si Miguel at responsabling asawa. At ama ng inaanak ko. At akala ko nga, talagang napakaswerte ko dahil wala man lang akong nakita na naging babae niya. At ang lagi ko nakikitang kasama

0: kasama niya ay yung BFF niya. BFF niya daw sa barko at maging sa FB account niya, wala talaga. Si Rod lang po ang lagi niyang kasama sa mga pictures niya at ang mga katropa nila sa barko, lalo na pag nagiinuman daw sila. Ang hirap ng problema ko, Tita Kerry, dahil hindi babae ang kaagaw ko kay Miguel, kundi si Rod. Ha? Si Rod. BFF niya, best friend. Ni Miguel, asawa niya. Parang tayo. Bakit pinagdudahan ka nila asawa ko eh? Matagal na pala ang relasyon nila.
1: Ayan, hindi.
0: Hindi ko alam kung sino ang bakla sa kanila o pareho silang bakla o sila ay siya tayon ang tawag na pwede sa babae at pwede sa lalaki. Kaya pala, pag bababa sila ng barko, kasama siya sa bahay palagi si Rod. At malapit din si Rod sa mga anak ko dahil laging may regalong dala si Rod. At siya pa nga ang ninong ni Mariel ng anak kong babae. Nag-usap kami ni Miguel tungkol dito. Umiyak siya sa akin na parang babaeng humahagulgol ng iyak. Patawarin ko daw siya at noon papalas siya may pusong babae. Kahit nung high school pa kami, pilit niya lang itong pinaglalabanan at nilalabanan dahil ayaw niya rin na matuluyan siya. At nung magkita nga daw kami sa Plaza Fair noon, ay laking tuwa niya at parang dininig ang kanyang dasal na sana daw makita niya ako ulit dahil ako lang daw ang magpapabago sa kanya.
1: Ako hambre. Doon rin pala mauwi yun.
0: Hawak ni Rod ang brief. OMG. At ako ang gusto niya. Ayun pala. Ang akala kasi ni Miguel.
2: Mm.
0: Matutuluyan yung pagbabago niya kung siya na yung mapapangasawa.
2: Mm.
0: Dahil ako nga ang gusto niya, Tita Kerry. Tinago niya yon since then. Kaya lang malakas ang tukso sa barko. Masyado daw na palapit siya kay Rod. At ayun na, kahit anong laban niya sa pagkatao niya, pagkalalaki niya, natatalo siya. At tinanggap niya na lang ang kapalaran niya at gusto niya daw itong ipagtapat sa akin nun. Kaya lang, nahihiya siya. Dala ng takot na baka magwala ako at kawawa naman ang mga anak namin. Di na siya nagpapakita sa mga anak ko up to now, Tita Kerry. Panay tanong nga ng dalawang anak ko kung nasa na ang papa nila, ang Papa Miguel nila. Alam naman daw nilang bakla ang papa nila. Dahil nakita pala ni Mariel noon na naghahalikan sila sa bahay ni Rod. Di ba? Pagka pupunta, magkasama sila eh. Nakita pala nung anak niya, no? Na naghahalikan sila ni Rod.
1: So ano sabi ni Mariel?
0: Ew. Yeah.
1: Ano sabi ni Mariel?
0: Wala. Kaya nawala ang lahat ng paghanga ko sa mister ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Tita Kerry. Alam kong hindi ko na magagamot pa o mawawala ang pagkabakla ng asawa ko. Nakisama na ito ng tuluyan kay Rod. Ayaw na rin na bumalik sa amin. Hindi ko alam kung saan ako magrereklamo. Magrereklamo ba ako? At para naman ang obligasyon niya rin sa amin, huwag na sa akin, sa mga anak ko na lang.
2: Mm.
0: Ituloy niya. Kasi pati yun, tinigil niya. Galit na rin ang dalawa kong anak sa papa nila na bakit bigla daw ito

0: kong lumayas, dala ang mga gamit niya sa bahay at sinabi ko naman sa mga bata ang buong katotohanan para wala silang isisi sa akin. At doon ko na lang nalaman na alam pala
1: ni Mariel.
0: Ng dalawa ko.
1: Dahil
0: nakita pala ni Mariel. Okay. Pwede ko ba siyang ireklamo dahil ako pa rin ang asawa niya? Hindi pa naman annulled ang kasal namin. Dapat ako pa rin ang alati niya. May mga nagsasabing ipaglabang ko raw ang karapatan ko, lalo na sa allotment at suporta ni Miguel dahil sumasakay pa rin ito ng barko. At ang alam ko, malaki na ang sahod niya ngayon. I need your advice, Tita Kerry, para maliniwanagan ang isip ko at makapag-desisyon ako ng tama. Yours truly, Lizelle of Causeway Bay.
1: Okay. Para sa akin siguro, ang kailangan natin intindihin that there has been change of times na ngayon, di ba? Nag-iiba na po ang kahalagahan ng mundo ngayon. Hindi natin sinasabi, taka muna, hindi pa ako tapos eh. Di ba? So in this case, ako siguro, ang para sa akin, the personal feeling ko doon is more really doon sa mga bata eh. Di ba? Especially kung alam na ng mga bata yung kanyang kinalalagyan. In terms naman doon sa paghabol, I think in which case kayo pa rin naman talaga eh, 'di ba? There's nothing that you can seek in terms doon sa relasyon ng dalawa nila ni sino ano nga yung pangalan ng dalawa?
0: Rod.
1: Si Rod at saka si
0: Miguel.
1: Okay. So doon sa dalawa Miguel na 'yon. Doon sa dalawa na 'yon, that's their personal relationship, 'di ba? Pero yung personal na relasyon ni Rod dun sa mga anak niya, dapat hindi mabawasan yun.
0: Yeah.
1: Because we've seen it already ngayon eh. Diba? May mga ano na ngayon na nagkataon na nagsama yung dalawang, yung tatay at yung partner niya. Meron na eh. Diba? Ganon. Tapos yung asawa naman, o yung previous na asawa, okay naman yung ano tawag dito, yung chemistry ng pamilya. Ang nagiging problema lang siguro dito, syempre, meron din namang kahihiyan yung tatay doon sa nangyari. Sadly, sadly, kailangan if kung inaccept ni nung tatay yung si Miguel doon sa sitwasyon niya, di ba? And I think, ako, I personally believe, ang himutok ng mga bata dyan, hindi sa alam nila yung tatay nila, ganun. Ang himutok niya na inabandon niya yung dalawa. Yun yung himutok ng bata eh. Diba? Pero ito lang yung gusto kong sabihin diyan. I think we have gotten to parang ano tayo, we're stuck in oblivion sa mga relationships, no? Na lagi natin ini-insist. Ano to ha, buong bibig ng karamihan ito ha. Bato-bato sa langit, tama mo magagalit. Na yung compensation yung focus ng relasyon. Hindi yung ayusin muna yung emotional
0: yung emotional
1: kumbaga uncertainty ng pamilya kasi yung ano na yan yung sabi nga nila di ba yung monetary allotment na yun will definitely come when everything is fixed and proper di ba kasi ang problema mo ngayon diyan syempre sasabihin mo na sinasabi mo nga di ba yung sa sulat malaki na sweldo niya so pwede ko pa siyang hingian na lalo di ba we're focusing on the money itself eh. 'Di ba? Ang
0: ayusin pa suporta rin sa mga bata siguro.
1: Nandoon na tayo
0: sa akin,
1: eh.
0: Huwag na sa akin sa mga anak ko na lang.
1: Oo, pero nandoon na nga tayo, nandoon na tayo. 'Yun nga yung importante doon, but we cannot fix yung kumbaga, yung responsibilidad mo doon sa mga bata if the relationship is not fixed emotionally. Mahirap 'yun. 'Di ba? Lalo na, syempre, kahit anong sabihin mo, trauma kay Mariel 'yun. Nakita silang dalawa naghahalikan. 'Di ba? Even mo sabihin mo na na-accepted na nilang dalawa 'yon as partners, pero on the face doon sa pangyayaring 'yon, dinala mo pa kasi yung lalaki, 'di ba? Or yung partner.
0: Lagi niya din idala.
1: Doon sa bahay, 'di ba? So I think that in itself, sabi nga nila, 'di ba? Yung may there's a saying in may meron tayong sariling kasabihan na, 'di ba? Don't shit on your own backyard. Kasi dinala mo yung bahay, dinala mo yung lalaki, ginawa mo pang ninong yung lala, yung ninong pa
0: ninang pala.
1: Ninang pala,

0: them. Pay attention to alerts. Be cautious with suspicious calls.
1: Sa lahat ng ating mga kasama sa Prime Credit Friends, may special loan offer sinasa kanilang this month para sa extra bonus para sa lahat. Maaari po kayo makakatanggap ng extra supermarket coupons upon successful loan drawn down. Bago ka ba sa Prime Credit? Perfect. Meron kang 300 supermarket coupon ka agad. Suki ka ba? You got 200. Kung kayo naman po ay magre-refinance, 100. So, ano pang kailangan nyo pong gawin? Head on to Prime Credit para may extra bonus ka at i-check lang sa Prime Gems by Prime Credit sa kanilang Facebook page for more details. Terms and conditions apply. Paalala lang po sa lahat ng mga kababayan po natin, bayaran ang inyong hinihiram, huwag magbayad sa mga ika nga taga namamagitan. No? For more inquiries and their complaints hotline, 2281-7470. 2281-7470. Tuloy po tayo sa ating programa. 2 minutes past the hour of 9. Ready na si Tita Kerry para ihandog sa inyo ang kanyang payo para kay Lisel, no? At para kay Miguelita.
2: May mga reaction.
1: At kay Rodora. Selfish ni Miguelita, sabi ni Tita Babes. Sabi naman ni Tita Edna, I feel you, kabayan. Naku, parang na-experience yata ni ano to, ah. Ni Tita Edna. Kasi si daughter ko, naku, ito, mahaba ito. Si daughter ko kasi, nakita din yung girl ng tatay niya. Yung girl ng tatay niya. Noong sobrang makaama yung anak ko, hanggang sa nawala yung pagmamahal niya sa daddy niya. Ayusin mo muna ang relasyon mo sa mga anak mo na nakita na naghahalikan yung tatay nila sa iba. Masakit kasi sa kapwa niya lalaki. Para sa akin lang, hayaan mo na siya tatay ng mga anak mo. Yun yung pinaka-ano doon. So, syempre, I think nag-move on na yata dyan si Lisel tungkol dyan sa sitwasyon na yan. Ano? Sabi nga dito, hindi nirespeto ni Miguel si Lisel. Dapat di niya dinala yung BF niya sa pamamahay niya. Yun nga yung question doon, di ba? Yung nawala, yung kanyang pag-iisip naging clouded siya, di ba? Na he felt that, di ba, hindi naman nila alam eh. Di ba? Doon sa sitwasyon. So yun yung pinakamahirap dyan. 3 minutes past the hour of 9, ready na si Tita Kerry sa kanyang payo sa kay Lisel. Take it away.
2: Ay nako, Lisel. Ayan. Una sa lahat, salamat sa pagsulat at sa totoo lang, Lisel. Ang daming sumulat sa atin ng ganyan, ng problema. No? Kung natatandaan nyo, meron ho din tayong ano noon sa Saudi. Meron seaman din ang asawa. Meron nga kami dito, kapitbahay. Nagka-cancer na yung babae. Seaman din yung lalaki. Kapitbahay pa namin, katabi ni tita, nila Tita LB. Grabe yun, ha? May isang anak na babae. Dinala yung ano doon, yung lalaki, sa bahay nila. Tapos inabandon na sila. At yung babae ngayon, may cancer. Up to now, nagagamot. Walang balita doon sa tatay. Yun, grabe yun. Mas grabe yun. Ay, nako. At ang daming problema sa asawa, no? Na ganito rin ang problema, na kung kailan tumanda sila at nagkaedad, ay doon pa lumabas ang kalandian, ang tunay na kulay, no? Ng asawa nila. Problema yan. Hindi lang sa mga seaman, maging sa mga land-based din na OFWs. Sa Saudi nga eh, ang daming nabakla dun. Bumigay. Maging yung nakasama namin nun sa Riyadh, na ikwento ko yata isa iyo ito, Chip. Yung sa Saudi Semstock Cleaning Maintenance, si Mauro, nakakala namin, sobrang macho, matangkad, tisoy, bikutilyo. Nalaman na lang namin na bakla pala nung nagkukwentuhan kami sa mess hall, tapos napautot siya.

0: Totoo to, ha? Eh kasi, di ba, alam mo naman ang utot ng virgin, eh. Di ba? Yung wala pa experience. Toot! Diba? Ganyan, eh. Toot! Minsan, meron pang ano sa dulo, di ba? May ipit pa ng konti, eh. Yung kay Mauro, iba. Lahat kami nabigla, eh. Imagine yung ano ng utot niya. Pwa! Eh, parang inusuka. Grabe! Yung sobrang luwag na ng puwet niya, grabe talaga. Hay! Nangyari rin sa akin, ha? Pinaghinalaan po ako ng kuya ko mismo, si Sadek. Dahil nakita niyo yung ang lakas kong kumita nun, eh, sa mga polis. Nakita niyo yung tinatago kong wahid-wahid tsaka kamsa-kamsa real. Yung wahid-wahid, yung 1 real, at tsaka yung kamsa, 5 real. Tinanong ako, meron mo pinaghinalaan, kapatid ako, pinaghinalaan ako. Sabi pa sa akin, papagalaw ka, no? Ginanon ako, kapatid ko mismo. Kaya ginawa ko noon, dahil na ano ko kay Mauro, umutot ako. O, ano na dimitin siya. Nagluwag ang loob niya.
1: Kitang-kita ko na expression mo. O, ayan! Yan ang patunay. Manipis pa, hindi makapal.

0: yung mga medyo
1: yung
0: asawa ni Aring niya. Ha? Pag uuwi ang asawa niyo, paututin niyo. Pag umuwi, pakaiba na din ang sound niyan. Nang makasigurado kayo.
1: Mas masawal no kung siman. Biglang ang, biglang ang tunog. Oh, oh. Oh my God. Time out.
0: Ay nako, anda. No, kahit na kahit nga hindi nag-a-abroad eh. Bigna na lang mababalitaan mo, muger na.
1: Ito na nakakatawa. Sabi ni Gail, wow, ang dami naming natutunan ngayong araw na to. Hindi pa nagpapayo yan, ha? Si Tita Edna, Tita Kerry, napalakas yung tuloy yung tawa ko. Nagulat yung amo ko. Imagine mo yung amo nung kasama natin nasa Milan. Siya ho nasa Pilipinas, kami nasa Hong Kong. Nasa Milan yung amo. Buti na lang, Tita Edna, hindi ka napautot. Ay, nako naman. Oo.
0: Ay, nako. Ano, totoo lang. Ah, huwag na tayo lumayo. Huwag na tayo lumayo.
1: Kala ko ba yung sasabihin
0: si Jingboy. Si Jingboy kaya, paano kaya utot na?
1: Ay, nako. Anyway, sige na.
0: Si Baste, pinagdududahan din. Mm. Ay, nako. sa totoo lang wala namang problema dyan kung ang respeto nyo sa isa't isa ay naroon. Bagay pati na nga yung ano natin eh, diba? Yung pangunawa dapat malawak. Alam nyo, marami pa rin, no? May mga ano tayo na magiging example natin, ha? Na bading yung lalaki, tinanggap nung asawa yung pagiging bading ng lalaki. And one of a good example, Ogie Diaz. Siya po ay may 5 anak. And up to now, nagsasama po sila ng asawa niya.
1: Ang ligaw sa kanya. 'Di ba?
0: For 20 years now, magkasama po sila ng asawa niya. Si, I think, may isa pa eh, si June Encarnacion. Right? Diba? Alam din ng ano, pero nagsasama sila ng asawa niya. Oo. Yun po, no? Kasi yung respeto sa isa't isa, yun nga sabi mo eh, dapat pinag-usapan muna yung problema. No? Hindi na humantong sa ganito. Kasi siyempre, kung, let's say, hindi mo... nung nagsabi sa iyo, nagtapat sa iyo. Hindi ka nang ano nang reaksyon o nagalit ka. 'Di ba? Nagpadala ka kagad sa emosyon. Bagay, hindi ka masisisi sa unang ano, 'di ba? Ano nang damdamin. Natural 'yon kasi parang hindi ka rin binigyan ng respeto eh. Dinala niya pa sa bahay. Nakita pa ng anak mo. Masakit yun. Kawalang respeto talaga yun. Pero, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mag-asawa, kung talagang pag-uusapan at aayusin, maayos naman po eh. Maayos naman po yan. At hindi pa maaapektuhan ang mga bata. Ngayon, doon sa sinasabi niyo po na yung suporta, karapatan niyo po yan. Dahil yung kasal naman ninyo, hindi naman kayo nag-aanal ng kasal, di ba? Wala naman diborsyo sa Pilipinas. O kayo pa rin po ang dapat na tumatanggap. At kung sinasabi nyo, nagtatrabaho pa rin siya bilang seaman, malaki na yung sakod niya. No, karapatan nyo po yun. Yun po, you have to consult a lawyer. Kasi pwede yung ano yan eh, pwede sulatan yung ano niya, yung company niya. No? Batas na po yan eh, na dapat nga kayo yung ano eh. Yung nga ngayon ni ano ni ba ni Senator Rapi Tulfo na marami nga nagrereklamo, 80% na ngayon ang matatanggap ng ano ng mga misis sa asawa nila mga seaman. No, kaya lang sabi nga po ni Kuya Mike at nung iba natin, secondary lang 'yun eh. Secondary lang po yung financial. Huwag tayong tumuon doon. Kasi mas lalo tayong maliligaw. Huwag tayong magpasulsul sa mga nagsusulsul sa inyo. No? Na sinasabi na i-ano mo yan. Pag-usapan niyo muna po. Ang lahat naman no, pagka paupo. Ay, masakit nga pala pang-upo nun. Huwag. Patayo. Masakit ang pang-upo nun. Huwag pang-upo. Okay? Ipaunawa niyo lang po sa kanya na huwag tanggalin ang responsibilidad niya. Huwag na sa inyo, sa mga anak na lang niya. Na alam naman niya ang sitwasyon. Kailangan niyo lang pong mag-usap para makamove on kayo pare-pareho. Ikaw at ang mga anak mo at maging si Michelle. Si Miguel. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan.
1: Ay. In fact, if yung malaman and proven, no? Dagdag ko lang siguro ito, if malaman and proven ng isang either parties, no? The male or the female, nalaman na merong number one, of course, lalabas din yung infidelity. Pero yung malaman to be exact na nag-iba yung gender nung babae, no? Yung preference nung babae, yung preference nung lalaki. That is grounds of yung irreconcilable differences, 'di ba? At nadali yung psychological impact yun doon sa family. Pwedeng ano yan, pwedeng ihabla yan, no? Pwede po yung ihabla, no? And in fact, that's one of the major reasons for ano po, no? For legal separation. Pero sa ganyang sitwasyon nga, sometimes kasi the hardest part there is yung sinasabi kanina ni Tita Kerry, yung panunuhol eh. 'Di ba? Ng ibang parties.
0: Sulsol.
1: Oo, yung sulsol, no? Sa mga ganitong sitwasyon, this is a private matter. And I believe na it deserves only those who are part of the family to discuss it. No, lalong-lalo na when ito the issue is very sensitive na kasama or merong naka-witness yung mga bata, no? Especially if they're not of age. Yeah. Imagine mo kahit sabihin mo na siya of age, yung binabanggit mo nga Tita Kerry kanina na kung kailan ka pa tumanda, ganun pa yung nangyari sa iyo, di ba? So it's really difficult doon sa situation na yun.
0: Ang hirap.
1: I think so people should understand that sensitive issues like this particular matter. Ako na siguro kung if there's ever a chance na kilala kung sino man na nakakilala sa asawa ni Lizelle, no, na I think it's just about time for you to just think about it first. Hayaan nyo yung pangyayaring ito to settle each other. And if, let's say, yeah, the kids will not be involved at the moment, no, let you and Lizelle sit down and thresh this out. Diba? Yung, kumbaga, yung additional parties that are involved, kailangan isatabi muna yun. Dapat kayo muna yung mag-settle in. And then, of course, then after that, isettle in yung sa mga bata. Kasi mahirap po yun. You know, it's very difficult. Sinasabi nga nila that at the end of the day, time will heal all wounds. ulitin natin.
0: Kahit mag-iwan siya ng peklat.
1: Oh, pero yun ang time sinasabi ni Tita Kerry. But, merong, there will be scars of those wounds. So yes, those wounds will be a significant, ano, kumbaga, part of the life of the person na nasaktan.
0: Sabi mo nga, anumang sugat, lahat po yan na paghihilom
1: correct,
0: ng panahon.
1: Correct.
0: Oo.
1: So based
0: sabi
1: on
0: nga ni Marie, sabi ni Marie Castillo, may idea na kami. Salamat, Tita Kerry.
1: Oo. Kita mo?
0: Oo. Paututin nyo lang yung asawa nyo. Totoo yun. Sabi ni Monette Pacheco, really? Utot lang, malalaman mong virgin? Oo. Totoo yan.
1: Ay, lalo na ngayon, kasi meron na yan, sasabay yun. Hawa ko yung brief. Yun ang sumisigwa na may kanta na ngayon yun. Sa akin nga, ano lang eh, ugong lang eh, busina lang ng barko yung akin eh. Ano diba? No, but kidding aside, to me, this is very delicate eh. Kasi kailangan talaga, at the end, whether yung mga bata are of age or not, there should be a healing process. No? And time will heal, sabi nga nila. But of course, the wound will be there. And sometimes the wound is a reminder of what has happened. Diba? Hindi nyo po maaalis yun. So, I do hope ito maklaro nila kaagad. No? Gusto ko lang pong sabihin na nagpaano ho tayo. We're just trying to get this, kumbaga, say this, kumbaga sulat natin ngayon, sometimes in a laughable manner. Kasi mahirap din, eh, no? For OFWs, and then here you are distinctively, you're thinking na okay siya and all that stuff. Only to find out that things are not really that good. No. Sabi nga nila, di ba, there are certain situations that people say na okay ka na yung magloko ka eh. Huwag mo lang dalhin dun sa bahay kung nasaan yung pamilya mo. Because that's the hardest part, eh, di ba?
0: Ano yun eh? Kawalang respeto
1: yes,
0: talaga
1: yes,
0: yun.
1: Yes, yes.
0: Oo. Kasi, una, may mga bata, may mga anak, respeto man lang.
1: Mm-hmm.
0: No? At least kung nawala man yung love o trust, whatever, respect.
1: Oh, sa inyo na yun, di ba? That's between you and your partner. Pero yung doon sa, di ba, yung sa bahay, wherever that is private to your relationship, doon lang yun, di ba?
0: Kaya ang hirap doon, ano? Oh. Ang kaano mo, hindi nga babae, lalaki. Kaya ang hirap pa naman kalaban ni Rhoda.
1: Si Rhoda.
0: Di ba? Imagine na lagi niyang kasama sa barko yun.
1: Oo, yun, isa pa yun. Especially kung nasa isang barko sila, no?
0: Oo, naman. Grabe. At least, walang bara yun.
1: Ano yan, poso?
0: Hindi, yung tubo kasi, di ba? Pag barado ng ano yan, eh, mahirap. Yung carburetor nga, eh. Di ba? Kita mo nga yung ano, pagka i-start, hindi na gamit. Di ba?
1: Malabanan yung iniisip mo, eh. Oh, talaga.
0: Ang dami yung natutunan ngayon, ha?
1: Oo.
0: Ang dami may reaction na talaga.
1: Dapat kasi, sabi nga ni, ano, sabi ni Tita Gail dito, dapat kasi sa hotel or elsewhere na lang ginawa yung action nila. Well, sometimes, sabi nila, di ba, when you assume that things, sabi nga nila, ito yung ano, di ba, ito yung nangyayari dyan, when all is said and done, when you drop your guard, dahil kampante ka na hindi naman, well, hindi manalaman, and so on and so forth, then that's when it happens. Sabi ni Miss Berlon dito, naalala ko tuloy noong, ito, basahin mo yan, Tita Kerry.
0: Sabi niya, naalala ko tuloy yung boyfriend ko noon. Sabi ko, putulin niya yung ano, at dadalin ko dito sa Hong Kong. At tuwing 6 p.m., dadasalan ko. Sabi niya, ang liit na nga nito, puputulin mo ba?
1: Sobra naman ito mga to.
0: yung iba, ito kwentong ano to ah, Saudi to ah. Mm. Yung iba na mga mister o kaya may mga ano, alam mo, ang sinusuot nila, panty ng misis nila.
1: Ah, wala na akong masabi dyan.
0: Akala ko nga bading eh. Pero kung nakapanty.
1: Wala na akong masabi dyan. I will, that's beyond anybody's thought process.
0: Saudi talaga totoo yan. Grabe.
1: Well, sabi nga natin, hindi naman natin maitatatwa na people have very strange ways of trying to, in the English way, that's their fetish. Ika nga, di ba? Yan yung kanilang ano, pagsisimula kung ano man yung gusto nilang pasimulan.
0: Oh yes, lalo na sa picture ng asawa. Naku, grabe. Kawawa nga minsan si Mrs. eh.
1: Pero
0: yung picture ni Mrs. kinabukasan, lungay na eh.
1: Pero let's face it also, that goes through with both parties, di ba? Sabi nga nila, there are certain things that only couples know about each other, themselves.
0: Oh, yes. Diba?
1: Okay.
0: Alam nyo, importante kasi yan. That one of the best ingredients ng pagsasama, ng isang relasyon. Kailangan na mulat ang mga isipan ng bawat isa sa inyo. Walang ano sa mag-asawa, walang masama, walang ano dahil mag-asawa kayo. Yun lang yun. Humayo kayo at magpakarami. Sana nga makarami.
1: Well, yan yung ating loving layer sa araw na ito. If you'd like to send the particulars or sulat mula sa inyong mga katanungan, you can actually send it to Tita Kerry at gmail.com. TITAKERRY.
0: Ayan, sabi nga ni Leia, oh, buti Tita Kerry, yung kabit ng asawa ko, hindi dinala sa bahay namin. Sigurado, tatadtarin ko yan. Tigre to, Tita Kerry. Dala-dala ko ba di noon dahil gusto kong makita ko in person. God is good. Hindi ko naabutan. Kundi, wala ako dito sa Hong Kong ngayon. Talaga totoo yan. Eh, magagawin yung ba namang ano, tatantanin nyo, gagawin yung corned beef. Imaginin mo yun. Isang yung silakbo ng damdamin, ano yan eh, no? Nakakawala ng katinuan talaga.
1: True.
0: Patala tayo sa emosyon. Oh. Ito totoo naman. In every, sabi nga, di ba, mayroon nagpapayo na kung tuwan-tuwa ka, huwag kang mangangako.
1: Oh, hindi. Tsaka huwag kang magdedesisyon.
0: Kung yes.
1: You are at the peak of your emotions. Happy, yes. Sad,
0: ganun din.
1: Mad.
0: Ganun din pag galit na galit ka.
1: Lahat yun. Of all emotions, masaya ka, malungkot ka, or galit ka. Never decide on any matters close to you during those times. Kasi
0: yeah.
1: Emotion ang nagpapairal, hindi yung inyong pag-iisip.
0: Totoo dyan. Ayan, si Ryan Mendez. Hmm. Ang sarap magmahal sa asawa niyan.
1: Sa sip-sip pa.
0: Grabing magmahal sa asawa yan.
1: Okay.
0: Tsaka napaka, ano yan, magandang ehemplo ng isang seaman.
1: Pero hindi naman talaga siya seaman eh, di ba? Considered lang siya seaman, pero yung trabaho niya, hindi naman
0: siya. Yes.
1: Okay, sabi ni Tita Gail dito, self-centered si Miguel, abandon their children. Sana maayos po nakipaghiwalay, at least kahit papano, baka maintindihan ni Lizelle. I mean, di ba? Sabi nga nila, strange but true, but these things are happening in our lives nowadays. Hindi mo na maalis yan. Sa lahat ng ating mga kasama na nakikinig sa atin ngayon, gusto niyo ba ng libreng Samsung Galaxy A17 smartphone? Huwag na maghanap dahil sa Prime Credit, totoo yan. Kapag nag-apply po kayo ng loan with their designated net loan amount at successful ang inyong application, may brand new Samsung phone ka na. Plus, you can also get a $500 supermarket coupon, sulit na sulit, At ang loan mo ay super easy to pay up for 24 months. For more information, i-check lang po ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Pero bilisan nyo po dahil pagkatap ang promo is matatapos by May 31st lang po ito. Kaya huwag nang magpahuli. Sugod ka agad sa pinakamalapit na Prime Credit branch at magtanong-tanong tungkol sa detalye. How to get not only the 500 supermarket coupon but also a Samsung Galaxy A17 smartphone. Di na, kausapin ko na lang yung kasama natin dito. Bibigyan naman ako ng smartphone eh. For details, terms and conditions apply. Paalala lang po, bayaran po ang inyong mga hiniram. Huwag magbayad sa mga namamagitan. Inquiries and complaints hotline, you can call them at 2281-7470. 2281-7470. Okay, 9:29, tayo mag-break muna. Pabalikan namin kayo makalipas.
2: The national flag, the national emblem, and the national anthem. As stated in the Constitution, our national flag is a red flag with five stars. Our national emblem shows Tiananmen Gate under the five stars, spikes of grain, and a cogwheel. Our national anthem is March of the Volunteers, which represents courage and perseverance. National symbols and signs belong to all 1.4 billion Chinese, belong to you and me. The national flag, the national emblem, and the national anthem belong to us all. Let's respect them.
1: 9:29 sa ating programa. Hindi kita madinig eh. Kasi patay mic mo eh. Okay, 9:29 sa ating programa. This Sunday, oh nga pala, I forgot to say that. This Sunday, ang ating konsulado is celebrating May month. So meron po silang flower festival. So, Flores de Mayo. No? Yung Flores de Mayo, mangyayari po yan dyan sa Chater Garden, Chater Road. Ang kagandahan nito is let's nasa na ba yung aking kodigo dito? Ito. So, Flores de Mayo starts at 9 in the morning until 1 p.m. No, napakaaga po nito. Hindi kita kinakausap, sinasabi ko lang ko. Umiiyak kasi dito si DJ Macurbs eh. Nasobrahan sa inhalation. Okay. So, siyempre, pag-uumpisa po ito sa, as always, meron pong misa ng alas 9 ng umaga. Ito po yung sa pangunguna po ni Father J. Francis Flandes, SVD, kasama po yung altar boys. Tapos tuloy-tuloy po siya, no? Tapos yung procession na po ito, in order na siya. So, yung ating, kumbaga, head ng chaplaincy po natin dito, no?

0: chaplaincy for Filipino migrants, kasama doon sa parada yung Virgin Mary in Diocese and Pastoral Choir, tapos yung mga flag bearers and so on and so forth. Dire-diretso na po siya. And then yan po yung kaun ano no, may mga processions po siya. Pero may mga ano din. This takes us all the way to the evening festivities. So nandiyan yung merong Reina de las Flores, merong Reina de las Flores, yung mga candidates, tapos yung ano pa ba? And many more, no? So ito yung in celebration. Ito yung prelude ng celebration for June 14. 'Di ba?
1: Oh, okay.
0: So yung June 14 naman natin is the Independence Celebration, no? Ito yung kapangyawan po natin, Migrants Day, and so on and so forth. So marami po itong festivities. But ang ginawa po ng konsulado ngayon is kumbaga, pinagsama na nila siya para yung whole day affair. Kasi the past couple of years, almost every Sunday, merong palabas eh, di ba? So this year, ang gagawin po nila is to actually consolidate everything for one big celebration. Yun ang gagawin nila. So, yun. Dapat nandito ka na.
1: Galing, no?
0: Ikaw yung...
1: Galing, Flores de Mayo. Oo. Sa St. Joseph, palagi yan eh. Di ba merong ano sila?
0: Ah, position. Yung posisyon nila. Oo, meron yun. Oh, ah, yung ano naman yung posisyon ng mga Reina Elena. Tsaka yung mga, ano natin, di ba? Yung mga santo, di ba? On those days. I don't know if that still holds true now. Pero, gaya na sinasabi natin, May is always flower month. May is also a celebration. Sa atin, ano yan eh, standard yan, yung Maria Elena. Di ba?
1: Dito sa Pilipinas kasi, di ba, yung basta Mayo, piyestahan yan eh. Di ba? Karamihan na sa piyesta talaga May. Mm-hmm. At tapos maano mo ngayon, yung sa Bulacan lang eh. For sure, yung ano na naman ng mga kalabaw.
0: Mm.
1: Procession ng mga kalabaw.
0: Mm. Oh, nga pa ano pa yan. That's right. Oo. Oh.
1: Yes, meron. Sa Batangas, yung mga piyesta sa Batangas. Mm. Ganun din, may mga Reina Elena din sila. At saka, yung iba na mga OFWs natin, hindi inuuwian yung Pasko. Ang inuuwian nila yung piyestahan.
0: Yung piyesta nila. Piyesta nung kanilang, ano tawag dito, nung kanilang bayan, di ba? Yun yung
1: patron. Yung patron. Oo. At yung patron ng kanilang lugar.
0: Let me bring this, ano ha, if you remember, Kuya Mike, statutory holiday ba ang 19? Ano ba yung 19? Hindi. June 19. Oh, tagal pa pala eh. June 19 pa eh. Meron pa tayong Miss Pacheco, meron pa tayong statutory holiday sa 24. Ano? Wag mo muna isipin yung 19. Napakalayo pa niyan. Pakicheck mo nga, DJ McCurbs, kung meron tayong ano sa 19. Dragon Boat ba siya? 19? Oh, if it's Dragon Boat,
1: sa inyo yun.
0: Sa inyo yun. Is it? Kasama ba siya? Is it part of the statutory holiday? Yeah, three-day weekend na naman siya.
2: Yeah, general holiday statutory.
0: Okay, so inyo yun. Oh, ha, sila yun. Hindi tayo kasama.
1: Galing.
0: June 19. June 19? Naku, special na weekend sa akin yan. Basta special na weekend sa akin yan. Kasi yan yung after nung weekend ng June 14. June 12, 13, 14, di ba? Oh, meron tayong isa na namang dadalhin dito niya. On the 21st. Kakapag pinag-uusapan lang natin kanina eh.
2: June ba yun?
0: Oo, June yun. Hindi. Hindi. June
2: 21. 21? Oo. Sunday.
0: Oo.
2: Mag-training ka na.
1: Alam mo, no?
0: Ha?
1: June 19 nga, yung Dragon Boat Festival.
0: June 19, o nga.
1: Galing.
0: May, wala pa tayong May. Yung May yung this coming week yun.
2: Yun nga, yun.
0: Oo, oh, yun. Iba yun. Iba yun. Ah, oo. Doo nga pala. Huwag mo masyadong ilakas yun. Kasi atin lang yun eh. Ha? Oh, off mic ka. Anong off mic? Nadidinig kita off mic. Ano ka ba? Okay, takma na, meron pa ako. Okay.

0: ka ng pera, hindi lamang doon sa iyong employer, pero dito sa isang other source. Right? So pag kaya nga sinasabi ko po sa inyo, yun doon mate technical ka talaga, automatic 'yun.
1: Kasi yun eh.
0: Tumatanggap ka ng pera hindi doon sa source na pinanggagalingan mo na nakapirma doon sa visa mo. Correct? But yung sinasabi ko nga sa inyo, yung pera na tinatanggap nyo doon sa inyong account to monetize, walang namamagitan doon eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko, gray area ko yun. Okay? Yun yung gray area. Ngayon, kailangan natin intindihin yun. Ulitin ko lang, hindi ako ay nagbibigay lamang ng factual evidences, factual situations. Hindi ako nagde-decide dito para huminto kayo. Kayo ho magde-decision dito eh. Okay.
2: Yeah. I think it's a risk. It's a very gray area risk nga. Pero I think we should think of it as like, even if you're not sponsored by another company, like let's say a shoe company na babayaran ka to promote their shoes, yung views mo, yung ano,
0: tataas
2: and that's how you collect your monetization.
0: Correct.
2: I think we should think of it as also like parang...
0: In addition.
2: Like when you buy and sell products online...
0: Parang ganun na rin siya.
2: That we know hindi pwede dahil that's against your contract.
0: Correct.
2: Because that you are having a side gig. So against yun sa foreign domestic helpers visa.
0: Ordinance. Diba?
2: Ordinance. Oh. So I think it depends on the officer or what they're thinking at the time or at that time na ma-arrest ka or mahuli ka. They can or they can't. Like yun yung pinaka gray area eh. Like so we should think of it as parang talaga nga, when you're receiving money outside of your contract, that's very
0: questionable.
2: Okay. You're risking it.
0: Ito lang sasabihin ko po sa inyo, remember kagaya ng nangyari sa Taiwan, for sure yun, ulitin ko ha, for sure yun, hindi naman nagbula yun kung basta kanino lang yung nangyari na yun, may nagsumbong din sa inyo. Okay? So, ito nga yung sinasabi natin eh, di ba? Hindi ko sinasabi, Tita Kerry, kasi I don't have the numbers to prove na meron na nahuli dito o napauwi na. But in Taiwan, it's happening already. In Dubai, it's happening too. No? So, like what we always discuss, and we discussed this the last time, it's a matter of time. Nasa sa inyo po yung risko nun. Okay, it's a matter of your risk as far as everything is concerned. Kasi kahit na hindi ho kayo tumanggap, the mere fact that is nangyayari po siya, syempre, di ba, ayaw nilang mangyari yun. They will have to stop that. And karapatan ho yun noong bansa na pinagtatrabahuan ninyo. Yun lang po sasabihin ko po sa inyo. So sa akin, babala po ito sa inyo. Mahirap kasi eh, di ba? Sometimes when you're, ikaw yung nagbibigay ng tulong and so on and so forth, eh, may monetary kapalit yan eh. That's how it is. No? And that's how some people get their extra, sabi nga ng, ang ano dyan, di ba? Ang description nila dyan, yung side gig mo, di ba? That's it. No? Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa mga kababayan natin, wag nyo na kasing ipamudmud sa buong mundo na ginagawa nyo siya eh. Di ba? Kagaya nun, minsan, magaling ka mag-bake, natikman ni ganitong kaibigan ng amo mo. O, inaalaw ka naman ng amo mo na gawin ito. Okay lang yun, di ba? Pero, pag sinasabi mo na siya, o, ako, may extra ako, kumita ako ng 5,000. Eh, may maiingit dyan for sure eh. At yun yung magiging tulay ng problema ninyo. Pag yun ang mangyari niyan, walang sisihan tayo. Di ba? Kasi kagaya niyan, tandaan niyo po, yung nangyari sa Taiwan, they're lucky na hindi sila nakulong.
1: Eh, pinauwi lang sila.
0: Pinauwi sila, diniport sila eh.
1: Marami ba?
0: Marami sila, Tita Kerry.
1: Ah, marami.
0: Marami sila eh. No?
1: So, contractual worker din sila sa Taiwan?
0: Taiwan, kasi di ba, kagaya ng sinasabi nga natin, yung ating kagalang-galang na labor attache, majority ng tao doon are working in factories. Eh, yung matindi dito sa kababayan natin na ito, hindi ko nababanggitin kung sino siya. I'm sure you've seen her in her post. karamihan ng mga factory workers

0: We will continue informing you about changes. But let us just be this forewarning lang po ito. Mag-ingat po kayo sa sarili nyo. Take care of those jobs. Mahalin nyo po ang inyong mga trabaho. Maraming salamat.
1: Mag-ipon.
0: Maraming salamat. Bye. Love you guys. Happy weekend.
1: Bye, Wong Wong. Mga chup-chup.